0: Pare, moro, moro,
1: Malim da ani shudabi, awat palay trabi, pog na famlamdam ima. Ima nang ginatambag da na chasing na laysa tamli, mithoy mihin bangamli. Nang ginataw tabu, tambangamba oy jage, nung shibi, watapadabi, ima.

Lebak ning beshe ini kag matang matang tabiri. Adom na thauram tabiri ba si Akashwani Falke FM Sangai channel digini. Hausik tabiri si matam shegi kudol. Ahan bada tabiri si. Asem Bimla Devi nisak ba nung thombam double o sing nisiring ba matam shegi ma.

Matanda, lasyam may manasak pa isya'y mamukta minasi. Lamlan bani kan kinangbu ay nauro pa mikupto da.

Aroy pada tabirasi. Lata Mangeshkar madi ahibam syam anipun sakminaba. Pamuba nung shiba nang si ayini mapuk mapuk kudinggi.

0: 아상바 삼랑금 말랑바시가 이로이 내리바 와 잉라바 징야기 리리리리 시리바 농시치나 홈바다 이상상바 폭나기 탑이봄시나 마로라마 파자리바 사무드라기 조아르 까락바다우나 땅탁 나이나 나이나 랭랭 쌉리바 Mapan nai draba, lekang lagi maya amari cikaduna, kamdoba. Maduga, yam na kene. Masidi, minam bayau daba, prakitigi pazabani. Is, upal sing sitana, usiek uya sing sina, nungsi na cilok nariba. Tamoy di karibu paudam nariba. Hey, bombi siek la. Mungai jari ni dah. Pada dah sini dum tuai ni hena. Aigi lay bak tetam lam laba kunggang ni. Oh, sokat pagi kung tang asimati. Untuk nama mam salam dre dah
1: ku. Anhei, ini program mung sar dah na. Anhei, tuh siang ni.
0: Wah mata hang jaga tada. Kuksiat kaya sing basida al malure. Aisy, untuk namit on kiter dah.
1: Kali hai gaya bima. Kena hang bano.
0: Mana ingon dah? Ibe mahari sibu. Al nene.
1: Kena way degino. Kena unabi kata bano.
0: Ibe mca junior high school sibu. Kaya amwat ibagi.
1: Ay koi ki, kun gi misu mandi. Angang lari taman bige hai bra.
0: Nace de. Ay ozan.
1: Ha. Ozania.
0: Ahoy. Matam karadang di tap labalam dam sida. Oza oiru jo hai duna tharak pani.
1: Adu di sakhang mai khang na boi na waring haksa si. Aigi san sing se swai dung akta punchin ki geko. Adu ga wari sa si.
0: Yarani. Mapam du matang tak piyo. Ai adum chacha ki ge. Thabak yam du wana shuru ba sumali.
1: Adu. Ai koi ki khungang si ki mogong si ga. Angam bagi hukum mak oer basu natai hobi yadra basala.
0: Hai biri si bu.
1: Angam basing nasu natai biri ba. Kun mi ay koi nasu wakat cebagi thawna alai jadra ba. Tasieng na hai raba dai koi ki kun si gum cokat taba. Hujuk bu kadai dalai di kadai gaya ma.
0: Oh, untuk bagi lamdam hai do oer ko.
1: Tu, ye nguni. Ada gi si udah bra. Khungang si ki community hall. Kun jasing gi mi pun pam oer naga dori ba. Matak kupri basieng. Kai dong ino masina lo singa da ba. Ah, han hau bana bu parani da biya ma. Lamdam sida laki bo ja amat da chahi on ki di.
0: Ay ge di, kwaay na nung sibi ba mi yang, adu makak yang bira ga loy re. Madu tang ni ay na pamza ba hai ba bu.
1: O ja amat da na bu di, hai biram dri ba wahi ni. Ah, ta siyeng na mak wahi mak oira ba su lai bak pa ba ni. Ah, nung ay ja kre ta ba da.
0: Ado, ay di lamdam sida lakpa ngasi na ahan ba ni. Aigi laipam amatangga phangadra madu tangga sinbi ba yaroidra
1: kari no habiri ba debo yumdaga halaroi dau jala
0: yaraga di ai mapham sida sum lengdana laijani
1: hoi adu gi budi khun gi pradhan ga tanar ga sin ge adu da
0: kari no habiyo
1: sahi amagi manung da am phog lakhi da ba kojang akta adu ka ibi mana
0: Aina mapam sida laibada nungai roi daba kari laibage. Aina hangjari se warau bino.
1: Amarom da mapam se khungang ni.
0: Ai khangjai. Lamdam se aina nungsi jaru badunani haijakre.
1: Aina haibadi shohor gumna ikhoi gi sida di barada laipam naiti haijabani.
0: Madugi khudong chabadu laitragati.

0: As, ay di Cassidy, atok na taluta na nalo si Lamleta. Tabal se, mapuk mapaw na tapli ba? Gya na tari ba? Magong ba pa kang masama na bu? Wasa mem sanado na luoy drijala. Eh, karino sina? Ay ma, si Tini ni, kanagita ha urijano.
1: Thamui gi thup laba kachinda lo na thup na kana khanganda lachar na haktap nung shijarui pam jarui ai tegi ojani lui
0: kai none
1: khena bedu madi khallu di meda adu nung shina na yong na lak na bagi pangal thona shakti du di lei chite
0: kai no
1: phong duk chaba sugam chite mushibo nung shiba gi khong na sara na hakki thaba
0: Nati, aigi pizet amadi samkaksida nahabu potahan razala. Aina ngaglibadi mana ingwanda kalam liba wakal sidi karino. Masi, magidi asumba kong tangi. Luribadi aina tanga doriba kong tang sini. Kisangin amamu lak labore ko. Tabal natra. Kaino mana taha-taha sa lisa.
2: Tabal! Nang amuk ta chang lao?
1: Meda, amuk ta chang jarak ki.
2: Sanga une. Pomo chao kridu da. Kaino, nang na iping-ping na berenda da sa lidu bo.
1: Meda, ay...
2: Nang bu... Ka singdu loina thong lon silam laba natro
1: lon silam me meda
2: oza singdi loina sa na khabra
1: oza mem sa

koi line si yadab na manmo iraka se maga mukutol tamjari kundo se nangini film sidagi arvin soibam surma chanu ani ge pun bkhonjel da chingkhai thokna sereng ba nanau sagol mang na koi nongna koi serang ba se sini taminasi.

0: ꯀꯣꯅꯤꯡ ꯁꯤꯡꯕꯤꯔꯦ ꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩ ꯍꯌꯦꯡ ꯂꯥꯛꯆꯔꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯌꯣꯜ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯔꯛꯎ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯨꯅꯤ ꯀꯣꯅꯤꯡ ꯁꯤꯡꯕꯤꯔꯦ ꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯔꯦ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯉꯦ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯉꯦ ꯁꯥꯔ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯣꯏ ꯁꯥꯔ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯊꯝꯖꯔꯒꯦ ꯁꯥꯔ
1: jadi ina kun bana sage ta nangai baran to oi ba la ba ko yi di ta nangai kanu se lai ta ba hai ta re kon sa ai di ta sa yau de di wari no da sa lo ko de su tai ni di lang ko no ko ya me ko na ni ma me ko di ti me te ni ta nangai ga re tin ta ro pa ni na du wa lai ba ko yi di ni sin lai ba ngam ra di ba lai ta re
0: hing bada sel je da mok chang ye ba koi mata mamagi kulang laman chanaraga selgi tangai phadab ye leitana duma kulang laman na punumak gyaram bada hojikti kulang laman gi chanabi leitre sel ngakta tarakpa aduna apai ba kanguna koi gi machine leiba degi tractor leiba kanguna duma nungai chakiba koi lehodaw kanguna paisa se ting bagi saruk to hoiba
1: oza hoi hoi adegi sara koi na kai gamba ma karba matak degi na khala ga supwa ian mato yo ke o mato ko yo ke ha chu achagi ta mata ne ga sa ha di ti adegi ko chu ma na pit pa ko na chu pham nong pham se som upai le ta ba adu da som sa ra ino wa khan de som khan ja ga ni da sa ai o ti si au wai wai ha ga di ko ji ko ji lo ji ko ji ta jong pa ji da na di ba kang long je pura o na te na da se
0: yam nungai je bimola call to birakpa tharam saru ga biba warisu yam nungai na sanaw phang jari mathangi thoram da mu thengnerasi
1: ho ho
0: cha ya nungai jari thaga thaga jari so kudol tam jaki paisa yesi makhatana mu taminasi.

Hozik tabi kre ipuri album isai sing. Ngasigi oinadi ngai kota kisi sandok chava matang asida loisinjari. Tabiram liba pumnamakpu amukahana kurumjari.

0: Matan na kita ng koy lighthearted hay sa tare isa si isa yung din ang vibra.
1: Isa yung pame.
0: Okay, isa yung pame. Hay vibra ni na. Isa yung tanga koy tamin na hobot are na. Isa yung tang dunga na kwaita gi pam ja ba isa yung tanga miyam na kudol tam birang ni.
1: Hoy, nova film gi das da na sa piba. How the hujil to we say da. Koy gi hujik sanarishin na suyam na de gi anang sing yotsing na suyam na. Not happy, but film, I'm the same to wake here. I don't know. Sigi says, you know, could all time say.

0: Kawai nunga itraga ninghan naraga ayi sinphamje to oge haibadi ai wakhanda nga siphau phaujadri adoga sum khutna lonba oibani na isagumba khucha narakpa seng saya narakpa kandadi ai je lonba to doijala admai no wakhan nuai tabadi phaujai ada chenyam phangba phangdabagi wadas natana isana pamjana sinphamje changbo oibani na isagi tonga na haijarakpa hana dagi oibani na thadu oge Hibagi wakalon di lejadri, Ipangan sonjalakpa, Hibi sum kutki tabak lolakpa, Hibazi kutsazi nunga erakte yarakte, Akoi de lakpa, customer nabukta, ahiba mayam lai. When I acquitting umda than a laundry, no di tiny dagi lolis a yam nangam me, gari gari season nagi hung up.
1: Fulis the lone beer pomatam, the makalgi design mayam sulon beer ineva. Design sing say, customer sing the hibira galon basu yawin hibire, adunata vada isana, sigi design simaputo agadi. Hazagani ka ina khandana isana puthok sakhiba design ga dilabi
0: aduti mayam puthe khuda khuda ta lakpa wa khan khuda khuda ta tum da bida dum lon buswae
1: hoi
0: si lo laga di fazane na lolingai da wa khalama mu khanjala podo khanjala iba wa khanda da mu puthok khib su dum yawe ade thabak suri ngai ge thabak tangi wa khanda lakpa da design ma khala du ki mate gya angre puthok pa
1: khangau da naga smaina arc gi apply taw ra kanda yauri ka ne lak thorak pase sigi mikup sidadi isada kari kari phobi ge si matang da su thambi
0: ahan bada di aje power ne na khan laga thagi bis laite have di sun gaung ni dana ko amalom da shona chandi ba have di power na hairak pa di ko
1: hoi
0: isada angak pa ju phauje nungai ba ju phauje haningai laita na ai bu sigi hiram je takpi di ba ma ba jaina matang da very thanks taw je
1: hoji ise mana pan bi khibada tongan tongan ba award mayam ma su phangbi re je ma se ai khoi gi department gi site gi haibatari manipur gi government gi department gi site gi haiba sinpham si da lerak pa matam da kari kari karamba mating sing ga di phangbi khiba laire sigi matang da su wafam khradang samnap na thambiramu
0: amatta laitri Samsam na hairabada akoina dawjari ba hiram masida aina si phangari ba mayam sum khara khangjari ba je si hauji khatani khara khangja ba haije
1: hoi
0: government site gi akoina hana aina chatana khotana mayam tawra ga ju aina tanaru ge habe wa khanju lai jade ai gi suri ba kholi ba si lep ta bida dum changjal laga lag aga smaina lai re government department site gi ju chaina taw ba yai si taw kholo pira ke facility mayam ma Sicily have to be among the Takri Bazulizatri, the Kangzu Kangza de Hiramji Matanga.
1: Kuyimani Puda, Sutonga Tongan, Behendlum Gimelana Chimbus, the Maktobus Yawi, Sangai Festival, the Sumas Saru Amadum Yawbusako Uche, Masida did the Maksaru Yabi Bra to a Sigi Saru Yaba, Matam, the Kudungja, the Bumatanga Bibalega, the Sukatan
0: Pani Puri, Han was Sangai Festival, Toroko, the Koi Pame, Pamba, the Koi Potse. Nomit humni marini da loi thokre ada loi thoki ba degi yom da loi chanda ba khara khara wat pa leiba mayam do koi ahing tom da loi chala ga sanga festival do loi ba ba dum pang thoki yamna nungai adu bo mathang da gidi yamna nungai ta ba hara ga di chahi olak pa matam da deposit wa angre mechinna lon ba mechinna su ba thaba ha ba ji goro goro goro to ro chendo mayam khara dum tan ji aduna dibozi chaungna pitho chuk sukai de khunna suba koi de free ama loan ba da matam da tuki mati chang ba haibdu lai bani na aduna dibozi chaungna pitho ki ba haibe se koi da free ani ahung gi mari manga gi ma manchat ki ba chang ma le ba adai da chaungan ba de gi koi pham da ba matam khra yau re chahi ani hum de pham de phamina rak pa thengna rak pa sigi lam je som pulak pa kanguna noi na chin na okai dore noi mung kai dore nang kai dore nai mon da dum hange ada e ma thang da phange ta ming cha da ba ini na da ma ada we ado deposit wang ki bedu da ko matam da ha ma da deposit pm me ba ani rak su ba da bukta khara pm me adu ga matang da du ba dum wang ha ji puti adum pham me ma ma ngi to du so koi moi rang da tai adum pham me na wai gi na phalong no wang pa da di po tu yang kan tang ba ya da ba ha ji ti lang ju tang ak ba ni matam chang ba do hela pa gi matung ina adum ma yam na khang na rak pa ni na adu di nungai re
1: adu di koi na mela ma to ba matam da manipur gi ma pan da bu oi ro manipur gi manung bu oiro free se kayamukti yon bangam bi ge chorangna
0: aduti lady ge yon bangam me jitha na da ho buda sa da bagi thanam ba adum ba mangai re adum nom bada 프리 니 푸양 카이온 비야위 쿠나 론 비즈더 고 미싱 조기 로이나 아자바 팡더더나 오더 떨로마가 고나 욤데 로블라 쿠스눔 야위 아더 치트라바더나 모모더 프리 쿤 무카디 예도 마네 요
1: 메라데 토크베 카나밤 하이르게디 커스터머 싱 지 마싱 좀 컨 헨가 리베네바 사이기 레이터 파우더 오더 토비라 미신나디 아더고 이체 마미 하이버시막더부 마칼마나디 와칼수마나디 메라스데 요온 바마탐시 다이타리 라이브 미암 싱시나 파마가돔 레비기브나 야암보 오이리부디 하이비 아더 땅만리 콧만리 가이나가 하이비럼바가 디 야오 브라시기 마탕데디 카리 포비 푸닝다
0: 야오에돔 시디 미베기 사수 케나베 마퉁이나 와칼런제 케나도이니 쿠나 론 마니시디 아코이나 론 게 하바다 ngampontine de arun ba mina jo asilon ba diam kuina sang bani wa bani ne haga adum tap tap lai na gi ba khangna khangna arun ba masalon ja ba mi bok ta koi de gi dum lai koi de gi dum lawi lon ba gi magun khangdri ba arun ba lip ba khangda ba sudum lai ta ba mak na te lai adam oi na khangda ba ni na tangen hai ba adam tangai khala ga zupa ma ga di dum lai ra ga chat khi ba lila kana nungai ba gi yum da mu hanal lak pu si awai de
1: handloom ga mari lai na ba mela sing na tra ga sangai festival se dum manipur da pangphong na ri adam handak ki so sigum sigumba mela na chingba lakpa matam da saruk yabi khi ge haina khanbi bra
0: mela je anamba na aina manipur da saruk yaba je khadi mela khadi office na sinba adagi nsic na sinba di manipur da rin thai na silam me khara hoji kandi liep khre sangai festival si madum phangani ada jaga nungai ta bodo moi lottery to ro ga ta ba je si ko de yam na sa thong sa sim khudum cha da su yo we in fa ne ria gu mo da khara tarak pa na tra ga na moi ra gu ma ta ju su kai de
1: hoi
0: lambi nungai ba cha to ko do khara nungai ta ba jaga da ta ba de di khadi gi mela ju yam na nungai khadi gi mela na mo ke na nungai gi wa khan da
1: hoi
0: aina sum pham jara pa da
1: je ma khoi nu ja ba ma tam da ka ta na lon ba se khoi gi sam tu gi bul se na ta ba ka tan gi a fai ba lang da su dum furit kum ba se lon ba se u jai jar si mak na tra ga su se gum ba se di pai pi pra ka mai to wi
0: na hoi di pai ram me adu wa ho ji ti pai ja dre kai gi no hai ta ga di ka tan man ba lang khar la me a tai no more ga phau na ri ngai adu gi ma tam da adu su dum lon gi du ga phai ra ga lon ba du di khong lan thar ga puthau bu jun yao ne yang phai jil la ga di a lon ba du sum phri ani lon ga da ba hum lon ga da ma tam da phai ba du chen na ri ngai da dum tok bu ji yao
1: ma tam chang ba ji sin he le
0: ba adu na le thok sa re lon ba adu ka tan gi ho ji lang ma thoi adu di moi na ta sal la ga la pa ni na adu na khara chang ga zo khara chen tok san jin nu ga zo adu di dum lon je la sing na khoi lok ke la ta ja ba lang adu su lon ga re adu rabbit na ta ba lang adu so ke lon gre adu di department sing gi moi gi lo la ga pis ama ka bibi u kan ha ra kan da ko ne adu mai na lon ba khan na
1: adu ka tan na lon ba pri sing ji di diman lak pa je karam ba pri kum ba sin a yam ba lai
0: ka tan gi se nu pa gi da west coat lo li je adu gan nu pi gi da na top blouse adu top blouse se ka tan na lon ba ji bu di sam tu na lon ba na bu de mu he na pha ja ba bu di he le adu ga katan gis na khoi lit la kanda kidang magi nungai da haida re sara ga zu ali inga ga zu adum ichan da chan ba poti oi ba
1: sinpham sigi matang da haira ga di yam mai pak le haina khoina lo bu su yari bani tongan tongan be washing ju phang bi ra bani adum ku hairi ba e washi phang nge haira ka da dum pen thok po oi ra bra tung da hiram sigi matang da ka dai phau ba chang sin bi khi ge haina khan bi ri
0: tung idi asayam na chao e phang ba phang da ba hai ba gi di khang de hoti hona ga ni e palai ta na aina khanjari ba se aina sum round chalak ba matam da phisa lo sa to ba khu sa gi thabak to ba maya ma ji ma sa gi dukan hang ni ga su hang ba ngam da ba expose to ni ga su to ba ngam da ba maya ma le
1: adu
0: e war lo gi ba kangu adum phanam ju theng na jai aina ngam ma ga di khadi market ama hang ga koi sumai na ma sa na original shura ga puthok chaba da dukan hang ba ngam ji da ba singa ja adu maina punna thabak sumin na jagi ha ba gi ai wa khalon di le jai
1: hoi chimak sunga moi bi haina so khoi ki mai kai de ki thamjage aduga asum na mai pak la bi miyoi ama oirak pagi credit acidity kana de bi bining bagi chema gi oina
0: ai gi si gi mai palak pagi credit ti aseng ma ki de ai gi ima baba na popi ram bagi damak ta hiram ma je changsan bangam jabani ima na hai bagi ma sa khoi jo hai bangam jabani aduna ai gi ima ama di baba ichini nau sing da I credit as a business.
1: Is it my high river my yes, Makatan, Hogalik River, Tawai Yongsa Angang since the Tambining Buggy upon the delay be the bra.
0: Lazy, my amamus walk with the Tamaga Hibus Yaure, Masamasagi Lonsa was Sudum Yaure, Aduga Haira Hiraga, Dum, Mayumpan gives some yonare, the house it tumgi have a Sudum lai, Aduga Dum Tambigin.
1: Tambamatam the D, Adum win a lacking momentum the laga tambibra and a tragamatanga Kaidoga tambibra.
0: A matam Kaidoza acquaintance at Toga D, Satoka Yar with the Sita means the yum the labor. The sea that means them law on Hainaraga Duga, Adum acquit the later Lola was acquaintance at Toro was a hala put a modum layramba.
1: At the minor dom, Masana Tawai of Zabagi Macapole. At the Ishana's minor haber, Mahayamaka, a topa, Tawai of Zabamuishing the Muktambi, Bagimatan Chida di, Wakal the di, Kamuyam the South Talks of a book say Kam, the Niber books say habit to Sutambi.
0: Yam the Nuize, a quay dung hairaga, Lucian Gabby, Wakan the day later, the Aquayuina, Adum La or Adum Tambi. And the Queen of Pesala would have sooner day, Dumbini caught Penny having a question on the loser day, Lons Loser Roy, Hyminargas at Minazi, Shantan Minazi, Minazi, having you walk along the wheels.
1: Lushala Pesida, Jimagi, my gay diggy, Lambdam see the lady, but Kusahi, but Gilam the Tang singing, but Aduguma musing Zigima from the Tambining Boa from Lady Gadi, Craddam Tambiramo.
0: Kusahi, but have there. See, I'm more on the line, I'm a column. I know his name with
1: him.
0: Hoy. Gain with the shoe, he was there. I don't swing by the yard of a neighbor.
1: Hoy.
0: Taba Amato, Amato have the Taba Amato and Kalani. Last the great Taba is hardly sure is that Bob Lodum die. I don't know. High but Taba as a lamb the man can be gano. His high son has a deep head door. Lamb the man can be gano. Honor be you. Pazapas of a pot say put hope you. You don't know is a conaba. Sinni Gayabu. Tonga happy you. His high sagi has a hero cooking with the Zanzalaga. But the man can be gano. Pazana put hope you have you walk alone.
1: Yam Nungaize, Jivan Jagriti Sevi Samstana Piba, Swami Vivekananda National Spirit Award, Listing Ani Kuntaru, Hangbira Krabba, Singzamai Chingamaka, Ningtausam Lekaidegi, Jema Sana Samrobitana, Nasi Kuigi Studio, the Link Biraktuna, Pangbirak Liba, Washigimatang, the Amasum, Changshin Biriba Kusahi, Bugilam Sigimatang, Wafam Kradang Tambiramba, Ichemabo Akasman in Falgi, my Kaidegi, Tagachari.
0: No, I'm a Pongroxari, thank you.
1: Baraki Oina, Kusahai Bugamari Lena, Zivan Jagriti Sevi Samstana Piba, Swami Vivekanand National Spirit Award, Lissingani Kuntaruk Pangbira Krabba, Singzamai Chingamaka, Ningthausam Lekaidegi, Sana Samro Pitaga, Nasiga Unaduna Sabo Varibataesi, Nasigi Thauramgi, Aruba Oina Taminare.
2: Taminare.
1: Thauram Singh Sitan Jakibaga Loinana, Ekoigi, Kungangi Thauramgi Matam Sulusilak Lebungo.
2: Ohoi.
1: Ichilipwasu, Nasigi Oina Dimatang Swai the Hanakrasi.
2: Funny, funny, Sivema.
1: Kungangi thauram ta biribasingbu ichelipwana amukahanna khurumjari.

0: Eh, ibu mo mga laibra.
1: Hoy ba, Jay? Ay lak, seri.
0: Lau, lau. Nang bu, handang marag di ilah lak, hidri, ne?
1: Ba, Jay.
0: Ipa ka, nama ka na hang lak, kata pa mayandugi kan bata. Lak nindra marag kari.
1: Adugi na, teda, ba, Jay. Ay, si mo satta ba kuile kandana nga si lak, seri, sini, ba, Jay.
0: Pare, pare. Adugi, ipa ka, wali sasi. Pamusha.
1: Hoy ba,
0: Jay. Pam, hai, mama. Lebang le. Tari brand nang bo.
2: Oh, kari hai ge, aduk kana lau biri tu bo.
0: Oh, nasa anu padu. Manga lai hayu.
2: Hai ma, manga lah pro. Bare da. Oh, ai ibu mo da hai rage.
0: Hayu hayu. Ibu mo na koi bu, kam du khia hai ba.
1: Baje.
0: Masi ki wa si haudura ni khan bada nang shu talamani. Kari kari pau anu bu ka lai bro. Ipa dahayu. Mana pamja babu lele badi? Ipa koi sat lagi hek dahay neruki.
1: Baje.
0: Ay koi she ahl oer badi ne. Kaya hampi na hingi ni kang mengamban na tiene. Mahagi she ay koi si bang ayri bra kang de.
1: Nanti nanti.

0: ibima nangi thabak khalak pagi wa khan nungai ra kwa kan sita isu nung si sana se boarding da mung le handau re khara di pit libani boarding da thambagi di ma bu kam da udoi no khang de ne nungai te ne ai bu isu gi khan bada
1: ima aina waja wa ri bus kol da di matha ki class nga ak da ni
2: o
1: ma gi class yau di natraga di aina pura ga sat padam yavani Hujikmana tami bus school city, mai kaya somda, kuai digi papa oiri bani.
2: Oh.
1: Nungsi sanadi, akangkan bini. Matau nalai bangang ni, mana thok pangam nana badam lagi ni. Kaim tawaru noi ma. Nahan kai di, aina yum daliang dana lagi bani na. Magi school chat pagi, halak pagi, thabak punamak aina tau bani do.
2: Mani mani.
1: Hujik ti aisu chatoka doram ni na, ma bu pasan ni ingsin bangam maroi. Aigi school sina karan nak boi ramadi phaba ngan na jalaga thena so amu halaka doini ai sunya leibo budi lehning bana tiyai ma
0: hoine adu budi sumi ba aina ne haksang se khara kan ba oiradi khara su phagada ba ibe ma nang na mingon na ge ning da ba awa ha ba pining da ba do ima su khangi
1: ima
0: hauji ti Nang thabak phange lenga ki skun do ja oi re ima yam nongai re sidagi di namana sa khum na hinja ba yarani
3: wa
0: hao lao lao lao isu se haiyeng di sat khidaw ro bani ne nong sida
4: bubua ai haiyeng dagi boarding ja khani khan bada thawai nongai tri ro
0: kathai dei nongai doi no Bobok di suti wayrak pa kudinggi isulak pa ngay ng dori ba ni?
4: Bobo.
0: Bobo kisana.
4: Bobo.
0: Ada niya, naman na bisinggan ng tina lay minaw ko'y bima.
4: Hoy, Bobo. Bobo su nungay na layo ko.
0: Hoy, hoy. Bobo su nungay na lay kiko.
5: Tazaman bi.
1: Inama.